0: poligami re ro le na nya no ki edimonde e ne anu popebi oto ebu ni oto zanama naturally or your state oda mama ki umeme umme bege ne re nu popbe dagbare ati kon naturally take it back movement ge di emi meme vole ibadan na re mi e monde akin siku bi kan teacher ida lo mu na we ke we ni odomumu na oda ke ebe kiki oba gbejo nu kare oba ni ge ebo naturally rire local government ole ida donikina be ne kan bu be na ida ti ti ta dagbare we ge na ba na ka ko ko gbe bi e ja toli mo ko la run about o pe se ge na dragwe dokin ayo bi e si mu na tu u kare oba woni agbe woni ram donania ida we ge ba mere ro ye na si bori are mi ori amon le go ge me aro ni na dagbare ge na se dagbare mi ge oni nu bu be na na da so ga gimo bi teacher na mundo bubwabe na ha bosu wori no nugo mianda fure ina nyonsele na sesu ma ajila gbara gori anu banle wanle bore kan ye to abi su ta gbara da tira we na ko buki ole ramde wa da ge mi u to abi su nu we mi ta da gbara na gbon ina yin na da bosu na meno mono zeba ne la ma jo ugbidi osi wanu we no se
1: 95.7 FM, EBS, the Star Station.
2: Stay with us. We'll be right back. 95.7 FM.